Kakwekwan ka sa lisantin yo siya. Chiroli ko na la insenyo na kakastas lilok lah kanghela in. Sa la kiloba la ata siya chat beresing kare. Chakam li sail jolehil, chakam li toto kilusilal senyor. Nakabantyo siya jeshunil ya kausap ta singkil. Jeshunil iho kehali nakabano sa shpain li kachuam senyor. Nakasama li kakawilal, li saila li kachol rahral kutang. Usap ta siyeb li kahermanos, li kahermanas. Li okat kibre cha chirok singkil li shbokom, li shmensahe chiruli kutang ka in senyor. Oga na kinukot amang chiri shape chish huni lip li harubeb li nekesh num sili railal. Chakalish kawilali, chakalish sailale li chol lahral kutang senyor. Bantyo sa kye chish huni li hukeha li nakabano. Si hukay nakakatas li loklak ang hila ina kye senyor. Chakalish kakawilal, chakalish sailale kachol lahral kutang. Bantyo siya jejish hunil, jejish hunil, ikaw sabta singkil. Amen.

Chogay na kagareta na sa salich. Ol hermano saranas ye. Ol hermana me complace con la alabanza angustiado. Dios te acepte sin kaiki hermano José. Arangol chinup de gana sa ilalach o link anakanao barna katalimang. Abanan sa kalara na kaiki chinup de gana sa ilalach o hermano José. Aran choco chisik pala bich angustiado. Pagkana kitakal, aran hermana, nagosik chiripal hermana Madalena. Aran sa salishol, zakal hermana Madalena chokul, chinumtehenan sila lachol hermana. Aran zakal, natelim bagli radio, felicidad, aran zakal, salishun kapla liaka hermana, Dios, chasapiasin ka ki hermana, zakal liaka hermana. Salis chol zaka nakna atin nagchapan kyo siya germana li sa ilali kachol ara nakakachunog tahinan sa ilali lwis chol chishunilip li karmanos li locutores re radio felicidad o ganachi hokaina kinas kichunog tahinan sa ilali chol chishunilish y arubes yokes chapin chiruli lokla honalain o ganach hermana Madalena chok ulchinog tahinan sa ilali chol. Ay, sa sakachosh peli tzul aran atela. Oka na chokay bantyo sa tiyela po po mi hermana. Chokay in sa kanas tiyan ako harapin kikwip. Aklimbi siya hermana rogin Maria Pilara. Oka na haran na ikang anunsya el evangelio. Oka na ki no tengo plata ni oro. Oka na chiho kain aki sa kalangustiado. Reske ba sa ilalichol, hermano Jose? Chogin, hermanos. Aran, tingkachil biyak le honal renak. Pero sa kichang lepo kong o chiho kain marito ilong humpata kay Rochpen. Abanan sa kaltyok si ek ay lipich litera rabing kilko ka na chokin sa iba ka tsakla mensahe aran sa linumero 45-52-66-33 o ka na chokin sa kal sa hong komuni choko chibichang.

0: 16 horas, 1 minuto.
1: Atin ralu kilchukwa, bantya sa kwenak wal na kinara. Sinakires siyak sa inkachinan, sa loklik arukwe. Wal naksat kanghelak chikwish, renak kwang linchabil tsekem, utrenak kwang kakwiling kawilal.
2: Amigo espesyal, yo canto su día.
1: Sinatsol chishbanu kili us, syakut chikuli kanghelak. Mahun chikuna kolaat, poka naksalikutan ka inyin kiyakwe, nak wal nakatinra.
3: Salikutan Kain, Lipoctesibalatin Sai Cholejil, Sali 104.5 FM, Nashkei Sai Chole, Chichunilep Lichukuabej.